0: kami nakinigini. Terus ka pangrinaw kita. Ma.
1: YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamaga bekunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.